0: o pie chako tamo mito duoko poch miyo wata dano kero ba peru kina pe do inna me iti in muji mwale tikano enini ngwa yini ti timo meweki dogula ma tegele nino enone a obeda me a obada ti aneno kere wang mekeja ni a da tela me ti telo jame timo oba gerengeni uwe kete karima te katano mi bei luen ya rem jomo pola poparo tiye eno de shana me chunyi do ti o pie ni kono mada de ngedo ngiti lungi eni iti iti monengo itie ite monengo maweke a payu odong mabe amuse ino atie
1: itie loeng
0: atie de battle dong ha jwa pol amegino bere wunyu duane pachigete mabe na renoni atina dong ujie yampo wara ichawa ni enene komba dong uyobe yobadong piendo niang
1: ana metuni alisa apoyo ba doga metuni ajinkeru pa lokini
0: amen
1: tinga toroka ti kore kore mone ijo kene ameka chunye do kweri uko akari wori timengo eldon po binero
0: peneno da pepoyo
1: kore kore no dan tipuru dong amedong longe wani dong pire petek bor eto tirni pobi mahukirni nutirni
0: peobe mahu
1: pobi mahukirni mana karini piem ningo antini ayaki gangi kanu peta megin ni nyaro no endo ni ubi mahu timini ubano petia miti kere kit kori tamino endo ni
0: atwali
1: mesi bose torti udong wano bi gamoko wano bi chem kere
0: we met jaban
1: in committee meeting me, what do you mean in we rightful? Et it in my right back. In tio coni, the wood coni. My tech, my making at a yoriluoro.
0: At a yoriluoro.
1: Marita Chacocone, Marabi Gamolaja. One poor bini gamoloj. One who been in the Cugolias. Adan Golias o Wangota.
0: Wangota.
1: So Cain doctor Corica me don't top a Golias o Timoco. He gummy, he never can lobocora. He ruined Giri Germany wing. Ruin many church where you can pay low, you would enemy.
0: Aha.
1: Ki, that put pomme to yai canoni, come gin a yiti kerino, in ticket. Can they could go there so low, itani romane could a woody. Calling at a tea come a command. In can I call the uniform a yuru, Melanie Gorias. Can I call the chin a yuri balo, Melanie Gorias. Can I call the canny worry, eh? Pimit Melanie Gorias. In law.
0: Pay law.
1: Enti radio kan, pere bini puli jagba. Enti ukonyi melo yukwere. I radio kan. Ki, maro beru kuri gina alati ya mitu ni ini nen, nen kum yu, nen kum neighbors ni, yuru kum gitiye me. Nen na wabiye chara palu remini. Tia Allah Allah katiye me. Yin puli donka nu. Tia nen na wachalo, na juhane bala yoba juhane racha me. Ugiri chungu wako yukirone pete wa. Kardo mo chara wengo. Ano ko chara me chuyo kana.
0: Inyero ba kwa kopa woro ma chi radio shine. Ame nuti koni yata deep.
1: Wi porro ko ping.
0: Porro ko ping.
1: A chi hani a. Ba te kidi nero ba o ya maru. Ngeni wanga ko clearing forest. The dog. Wangako unyu uko ni peiluo kwa imako loko ngatonu teme to dako goro kunu tikere ngon kere kije kome
0: kere kise
1: kome oba kwa ni kasule
0: peiluo
1: timos peiluo opiosa peiluo uko uko ni poti ngon
0: peiluo
1: manyuto ba akari nyugi ni chokone konyepe gina kari chokone konyepe etu giru bibudu wi miu kwa ikake lwenye mewe tiyo kwa ni waru ye nga kire beri pa juni kano pia ni waru nelema tini wengu igirom kiri etu kara moro mabeti ye luwe kara yini titeri lwenye karo baati ati maloketi nga nata beri kaki kano ano miu lwenye petio ni yangi umiu lwenye petio ni wala karo tiwe nwe lukino mwe ken etu tiyo kwa ni wango succeeding o maoru wa kiri mara mirudeli za we kumbiri nge luwe meeting a wini maru peru kiri you are meeting in you will be able to get a meeting in a month in you in you can be mogo me mong na sacrifice the security in you pito ganga pala wuriba pd imito ni po no ngiri eto tio ko the man is also struggling and God has given that person assignment dan petia timu tamme tia tim assignment gin timu gin tia timu ni timu ne tag o gamu jemi Kampala nen kyo jote nungu wenu kiriyo mogu tia orin jemi wai kwene wai Dubai
0: Dubai
1: jote gamu jemi adon ento tia kelo kana chokiri yini tia planning ne koko lumegin we tira rak
0: inge muze tinye habera me kai yini tikere kero kala wuru gero grafa tin floor sa bi ine beru bene o ana twero timu gine digi yina dai ya kero nga na mabi
1: ina kari kero man nuru tu ni riem ful ni ni ro indi ro ma ko mister ke gine o tiri tu ma be ma kare
0: ni no inya o ti chingyo ma pol
1: ma pol
0: ikiru don iria edo ma yini tiko no jaro twongwena me beri dogo kor
1: no ngalo dogo ko adan ti
0: Yera yera megi gwende me
1: fanya. Ena nyot. Kore twangwe waro ngai panyu kucha. Ngalo daga ko.
0: Me pi miro neno ngatora me.
1: Awu mu mu mo abete karo.
0: Te kullo kullo kora be bere pe.
1: Na tu dai do wato ga me.
0: Mo ko wata ngara. Amadu jolure luoro do.
1: Kore jonne tinget pa ju wakar te ki ja ho nya kare ku ji ru ru ru akar pier le ja ko ri chun ko tu lo kame logo in kai mitu ni be mi ku I ka mo in ja gwe ka kare ho nya kare ku ya chela kena e we ko long pi area
0: ma de me kom ki ta jo ke na lo ko le wei ye ko kare pu pero lo geri ye ko yo
1: ho ni be we ko lo lo
0: tamba singer no ba
1: lo lo pi kadene do bildo mi ruwe do ke go go de bi ho nya chela kena Ando tu te chamo pe bua loro.
0: By the way, umiyo da joke no gedo. Eh. O kana o kala gwoke da don.
1: O yo kwoyo
0: ya gedo go. So,
1: gina wano ti okwayo. Te kinero duono ba pe utire. Indu ngeni, indu kino bilohi pe.
0: But yeah.
1: Bien. Tipi mago tie dogora tibuno ubera kuoroba
0: teka dada
1: tekinero in na rikiani utiri ni put benge uchaj umegu turu togo la megu turi utoko tekinero penge ngatu chui u puri waro gina peo chui u gina reken gino chue chue wena ini ti waro dai wake pir ni gabe kama bo Atawono mirika kunyun buli yaro chon. Kekende giri kita chunyi tekele ni. Yin gaya. Pan ikin chot ma arabero kwano. Anu history menga toro bere choka me otoi kuch. Unyue yunge tawane kita yoko ni kuch. Eka pa yine te donga be. Pano. Pano matwale. Anrachere ti ukoni teki weho. Duono ba okaro koi pajuni. Duono ba okaro koi kuni. Nino kobi wani wan pe luori ba adaine na watu ko ji wure geri pe ro bi ja luori ba ko ni wuni to ko ni to wache ni pe luori an ni na kel atayo ni to penyo katu ju jiri chu indo wunye kito tela chu tu lokere akora mitokom lokere jokom ichu kong joni ha kar ko pe jiri jiri ni pe gira ye ngatakara bena tel chu kara jo kara ja pelare en ni umwa en tini kongo
0: pe kop do gire kone nye da gonyo
1: jim jito gonyo jo etu tuwe ugi uka
0: ye yom ga jo da kore pe nyuang
1: adok po jete kya ko pe nyu ni chu kuberu manga uberu mo tela ni ya uberu malo wak atamu gini ateko ni pe Kwekwa wekaro biromo. Ate jano kumaro. Ento. Akubu baani tiyo kori. Gori gota me. Jemu jo enene. Gori goti kwanyo. Hiri akubu ginorba. So kaiti telo la lia. Kaiti telo la yivi. Kaiti telo cherlen. Titelo chuka duung. Nini na chere tia duung. Ati duung pa juke. Ati abini tamu ba. Pien peda omile lukba na tia luguri dungba. Ati abini tamu ba. Dango koni tuju jiri kaberu
0: dushojo
1: dushu iyo yarini yiri jo wudo lejoye eti chupe yiro timo
0: iye
1: itikere grupa jo baru di rukaha udiru kaka kaunge ukoni joiri ani lego gipiru kiringata legi podgi gikano kubu koni ajena wamena machel haberu lega mena mario
2: nune adongo ponye uko kitani ya bilega
1: ayo kubu koni timu skodi ite lego munga alpenye joni ya kristaye morkongo ya timgo
2: miru ni lektam gi
1: donte kuyate koni udiruwa ubawa umiru puwe puwe kiru diruwa jama warubede yekarubede mayubu dogora peo tetuwe yuwa udiru kaka yuwa ya ba gwa pelego de mago yuwa ya kari neri yini chako luwuru lega ngiridu piti tera pien kap ichani lego tiudure kabiru wen kari neri chako luwuru lega ko umego yindu pechero kamo unu diru pechero
2: kere tege neni yera yera nga miru kubi kopo ba
1: nga tu miru kubi kopo ba yindu pechi chero kamo
2: nga yinu muse nga yinu keli chachi alwate kubukani tiyo kyo moga me wangi otoko eto ba jeti kigimaitli ya me yine wende inuni
1: angata me utere chachi ubele tine padi be atine padibe ba ukobani obati amita chachi onopura chwenye uya kabisa ichwer chwenye chwer chwenye no mya chwenye uya chwenye mo ijo ame marupi leza ijo ame marupingo chwe chwenye ano ati side pa jwa ati mar chwe chwenye pien tiki mo kanu ati yele metimo
2: dane gedo ba
1: ko be chwenye chwenye leba da ngiu ara mir chwenye kunduna
2: mekte mo ko
1: ina won ko wen
2: ina ko ri pe mete
3: da no de mer ga
1: kona no ni mer ga kona do da te ye te ye so ko ri ginni eni na kielte nungutia go yukeme atenu ngune an anu ayer yo kita joke ne yer joni una miti ko daro cha yo tujiri pien tujiri ma manu wa huya ma konye pe eto ne na chelo ta yo bu conference bi bulu da ko mo ta chwenyo chwenyo wa chwenyo chwenyo lo ya da pe da ka beri nyim ya da beri nyim dong lu te ka lu pe nyin wa tu yo do me o ma o ma ka dong ma konye pe te ki do lo lo ba lo pi we ne ba lo lo ba lo ata cha ko na no ko ti akebe kera da mi uti ko ri ko ri ni ba ti we da wa ro bi ready ni jo ke no ko ri wa ti ukeme keri e la mi ta ko ni pa lu ru keme keri pi ara na ro ko ni anak da ko je di pu lu ru keme kera
2: na o do yin
1: e do nen tin ka do ati ye anak pa lu ru keme abi keme keri bo te ki ni nyuta ko ti la mo na
2: wa ngi lo ko ni
1: wa ngi lo Dako cha upenye kono piyuke wega penye kono Kai chane Kaweko penye Kutia punye jwa pulba Tina keme kena
2: Nini ne bila poro
1: Ni upiyo Iyakina uwari kuwa kere uwari Ikena Yini miru uwari kuwa Hakona miru uwari kuwa Lekono piyuke wega wachi kono Kau kubu ni Do yu uwari kwa ipoli chane Kwa uwari kuwa wa Yini mi ujena di polo marumi ukwa polo ni mi ujena di
2: gawo ligo
1: acha horibu wel chena mi anu na pekara ni papa
2: he would have like when you lamb
1: pero penya ni ni na chela chel ke wao pinyi ko pio kadi ni ko ni cham ili cham chena di tenu ngo ko ni chena ma bare ko ditame chena ma bare ko ditame aya kadi ko ni cham iwel wa chere kar chena li ba chele mi abi Ni ajel pierre bidjo no 150 ni nino so ti ko te ribu git atenu mutit eto ti ko ni mote ka woro mo bolo a mo chilling a pa gini ko tin pierre ar ayenyo ko ina
2: ne no mara ko bene a woro moro cho ga kanisa jo du te win ko ko ni lo chen ka la ka ko tutu ni te ko ni how li ti mo zini bar wi jo to la to tu me telefoni mi lock no a ti ya ko ni le a de no ya kar kar ni ba chen la cha Eto chake nero chalo baare ya batu
1: kula. Yungi le wichok.
2: Yungi le wime.
1: Mwenye kuluo.
2: Nada, adia tabo wilo hawa kwele joker ka chonye na kato bako ma.
1: Oba ruga ruga me punyi yinu peiri ya.
2: Oscar loyo choka ba. Choka dit. Inge at Protestant, nu jodi a pole. Ah, ora wi a pekka be.
1: Eto mi yabu ngecha.
2: Jiri, maina lureme chunyi. Kai, kai, ini lake kakano. Ini doko gina kera manyen.
1: Doki chendo
2: beretai. Jiri, in teki dongo puonyi, nu dongi a-a. Gina do dipe. Yada do konyi pe beri chacha.
1: Gina dan wete me chacha.
2: Konyi dong pe. Dan nako ba huye wilo kwa ikomi dong. Pien nudo yini tia. Iti perfect for. Tia ote kete no jiri ka uponyi. Remi chunyi ka utia loke gimoni. Remi chunyi.
1: Tiji oke ni tia chacha na echane. Ka utia ponyi koni. Dan ni komu. Tia ponyu koma. Koma.
2: Tia ponyu koma. Noko loko kope ginori koma. Oba tia mbari kabisa. Dan nako wa anine na tieni. Ane chao kene na kwa jiri ma ane na ya punyi
1: koma. Ngoti ya goji kene kene.
2: Dia di chumo makada dokpa yu naka chao pejobani. Kara kuri gini nwando. Ando ati mwo. Jiri na ana ya punyi koma. Jiri kena diyo wa anu. So umiuti uko ni. Timos jemi ma iberu gwaru yegi kano. Iberu gudu jemi matuungu. Makarne weng. Uberu tekara kadano tia wari. Dando chako beru kere tamba duungu. Dadum chako ne ni karo kele ginora bepo obiti mekwone. Umiyo, mewe chetan ubinu penyu. Ubinu penyu.
1: Right.
2: Ube, okay, no mewe daka wakari I community. Ubinu penyu, otela piyin. Ngirinu mungoro ti kumi
1: diditi.
2: Mungoro ti didiri kumi. So ti ukwone chetan uru penyu pa. Piyu. Endo chetan. Yesu tetembo kope pera yu. Tekwaro koni kuro. Nini ene ini tiene kumiti la wene. Kawano ngea ngea tiyo koni lebo mewe. Mekanisa. Udok ping. Ichawane. Now, atemo dok penyo ni lebo mego megin we lobo kono. Naka wakari we lobo pien. Lwe nyoro bedo. Ikin luwe lega. Lenyoro beri botu wer me lobo ikomu we lega. Jiginte di we lega. Ji we lega dokti dokti ya oti mungo. Ja okli yuki. Kadi ni diwi nyu weri chari pe weri. Pe weri doti sesba. Weri ye doye na ye ngo. Ami mundu peromi we. Mundu kena kapia. Mundu moyo lwenyo. Moyo lwenyo kena. Ami mundu ti ukone pieno lwenyo koi ikomu we lega. Ji we lego mirugi suda. Wake up this time because God has rose up to start to fight for them. Luma ya kumalo. That ya lwenye. So ti ukone gindi ya rita mani. Oh ti ukone we pumiru pe ngo. Producers ame go we lego. Lwenyo bidi kungiyo matere. Matera de dani. Endo ti ukone. Medu kerikum na kakari. Kaina nuko lebo pa maskwa ya jana. Ti kwene. Dompe pingo. Gino temu tiye. Eto jopengyo kwedo nene kwere jamini. Ubao miyo ti ukone kanisa ubiru don yuri yo. Na kwa korona te bino joko. Ae do yunge korona do ngote chako tuenyo dani korona time. Mani chane joponi yang gindo ene. Endo ti ukone analisu tiye. Engine when you do Kubuni, Dagati awakening woo. You want to do a Donyo Kwae match. Johnny, I can't win you two chapening or John or Donyo Kwae match. Being getting a you two men. Oba Konika good, no good to one. Naragini kungi mongi ti keruwe Banga na tiji ya mongi nang timu ngo
1: Keruwe
2: Endegi pien uro gire me Rigano kuwa ikomene Eo mongi timu ngo
1: Keru
2: Utino gidang miere nang pie kere Pero miere wera bagi pien wera bagi bere ni Ugechu raj Ani kore ngo Ame miere wera te
1: In fact it tike karing samle wichi chama Orga tibetu kere Atini Ma guok nyo beri orok ngayo, all those kind of things.
2: Inena kukwere kano, weri ti weri, inena ti ukwane, ife kere pe dok gudu gangi, pina nglalo nyako. Aya, da nyari ni uberu kere ngo, beke la chomo doko paju. Mani ti weri ni ugecho timu ngo, karpe ti yetu nyari. Na ina ye weri no. Ti kuri jima kukai ti timu ki, kwenen ko ti ukwane sweet bucket, kao duok borri. Bana puonye ni kao duok borra. Will it affect me or not? Kau mi do kone na kyo moru gerot umine ti aho umi u gerot me na majel te ko bo kone atama na umira yubi moro te jing u kome ma mege chere piro ta ni mege chere la kyo chere bi te pe ni mera me ger me na majel ni ene ye ni mege yeno mano material le gorne te ko ni meno ke te ko ulu ne ko do minga
1: manyuti kaete timo ginote bichunyu wen
2: pengyo
1: wa tia tima dikri so tiyo kone aninera timo ni hati bichunya wen weda duok borra pobi lewe pobi wula tinamo yina kai gini kero ni kagini ti kere ti wake kere ni uberu gina mekari topo bilewe meda meda kere pakwero enda chukengi okone lwi roma chikara mekspari okone peita mejingo kumiye pien machir cha yini gamo yina na ye lami ye kucha tini mopu lami ye so tiyo koni udugu po kobo wanga kwe duwa kaya mora tekidu yini signing nama dugu niyo po kobo
2: wanga iduwako
1: wanga du kwe duwako so tiyo koni ngini gini ni kero ni kaya kuni weka tini ni agida kero ngini ti kobo dugu bu ngata pen angeli za kubiyo timu zini summarize ngiri Germany.
2: Okay, ametoni apo imateki na maibiri kwa winyo wa jame dui dung tibore kita ini winyo kere wanjui wa fuka no diku chanti ya biduju mkanyo koyo mimetoni mirukili kwa na mabe jema po lang tuti ye kumkuhoni kano eno ni mwono dang bera bera wano doha ye poj podlo ba gina mwoki kenyo tekari mwoki na yuti woko ye menoni miramanyo waka in binu tiku ni kanisa nuti tuolo nungu wano tiku no wanyuako karache kiri walego karache kiri wano mita ilain tama mobiru mo bam bam pobiru tama raj because tije moka na pemete miru legi kale miuko mita eka ututimu ngo eka utokuwa yupiri so kanisa tie ay kabiru pong tika na layer kum kaini waru kunu bore bore stage eno ni locos eno ni kano kumdo yinen ka stage nyo pen jono jono penyek ana poe bode bode pen jono bine jwa bejo
1: is true
2: na weko ba ame yoko tuti mama be
1: gude mena bejo na edang tieba ukuo koro ukuo yari kongo ita kushon ki erinda puto purengwe chiki maretu jo
2: eto ange yiko po ba ate wote loko ge
1: kuo katera tera kuo te atera buon ki kaini dek loke arugir mila loke loke ta ayiko ipuji jem tu burno kuo bibeta tek na
2: You know, nyo joko na nyo nyo nyiro jogi lenga peme tu okay
1: ke poru ju nyaka bodo ko ne na logi no da ke da le her da ti man mere da ti ajwa wan pe o meto ni o ko bi man no
2: ah
1: o meto ni tekine no jemini mogo mai beru timo ne Iberu nungu kuo matega tega ye. Unuti ukone ginoro tia bina tia diye. Unua remoti pashunikano. Mana do teru kare. Chanyitike nwe na kiyodi yate. Kade robo goye wachim kumiyodi yate kano. Ini goko meweko wano mitam. Daote nywako lego kiri amanini. Monugina wano mitu niyo temenu.
3: All right.
1: Poetual kasule.
3: For the 12 Bishop Oscar, for the 12 Pastor Timothy, what ticket gika chele studio kakanyi, dake kwa dawa pa we are deck lawin ready, we kwa nong chimke botin, kwa chime lega, kermano watimo kere, kudiko duju, icha bich duju, ino duan maaki, he cries mercy international, lawin radio. Na wachim tutualuti, nota bera, bera, bero, hangwena chela ngwen, abichela, bichela, bich, inota rio, not bungwana bich, bera, boro, abija, boro, meno haye studio line, maba we, bawa tia wabi mieno karke inmaniti wako kanyo wako mie kwa chmelega wako tiki cha den kwa ngoma la kwato berge kare mifunye ne winki botin speaker family yes kwa chuma bae mangane gifti biachara tu ene yo
4: ndio
3: ndio ndio
4: ndio ndio ndio
3: Okay. And I know Tim Ket Margave to Tim Kere, Lawin Radio, but don't get a care of Power Chella, Begamo Chimaromo, Rio, Kibotian, Kiwakanyo, Kawaduguchan, Manano, Kid Me, Dolone, Yu Diko, Matin, Lawin Radio, Man Speak FM. Hello.
4: Hello.
3: Wa Julie, ni come to go on a chimke, yeah?
4: Stella,
3: Ki Teguana. What do you mean, Stella?
5: Trading centers are pull up at a make beer charity. May ye? We are nanny about one trading kiss. I'm a deep.
0: tia donyo tia gonyo jo ikabedo no enene alego kuna kone loba ye donyi wudi yenna pola popan ame jugi kire chene ti ukelo tuwe ye matek manaka yenda katalong petia tej loba don kire tigo ni don kire tuwero ni wega neni cha den kabaka ni udiko meni atini tie alego kuna kone pap iwudi kota pola popan ame loba wantuli odiru ni tia denu chane ye kuro benu jua meda ginora gino timu na tia ti petie loba don kuno wego nem kabaka wantuli ni cha den mengora tira tia kato wako kabaka wantuli alego kuna kone pap idipota pola popan ama champeti ya kere ye kore ni wego ti uduo gone loba ana wantuli wega neni kura mea kito pengo anyake ne abero tie loba ana wantuli ikinchema pola popan idoktita pola popan ama jote nunga ya un jote nunga ya yila pola popan maenu ni dara matikire tuwele kujo kia tikire tibu maraj kia tikire jo uwego jo tikire yila mateko kato kare loba ana wantuli komu ruwe tie jomi ya kobo nite kipeti yaru nyut loba kwa nyoko wikomu elne wege miyo tino nino yueo kabaka wantuli miyo jote kwa kelo pi emanu peruate wego yeo jodo ping mao kato kare duwana matikire tuwele pini kobo nipe uluor anako nino ba pi miyo tini luoro chaka mani shawane miyo tanu kaa lego pana pana pidu kari luoro alego kune kone no ba juwa mekilu titi padungo duwa uki ping adeta no ba chakeni na tine kodoe rodni wirigi wego chang ya kabaka wantuli mechako lopi rome ma miki kabaka wantuli miro ni apuwi kune kone pap juwa mekilu tela amono miro body position mabejo ikireme tela melobo maki duwa uki ping no ba yiyagi mala mani shawane kere tengo kare tuwero bie nubero shawa maromo kabaka wantuli wekiru lo chak lo chaka kari ba anami di apuwi ikintama pola popa amiro ni aleku na kwelo ba juwa mea ya meuri yuwa pola popa iwi dik komeni na tini ye wege make gitungi na gini waru kare chikere ye wege tika je drivers uwicha me jugi kini chene miru ke rema jwa yu peba rema uniyo miro lon yu na mani shamani amiro ni apuyi pina ye ni tiyu kin kwacha pola popa tapea kwa kone lo ba we chunyeleng ugame ye akwao da ye ni tiyu weko radio station mani ching karike luti ducha meti ye to kone lo ba miki chunye mara miki guoka baka wundwe ya bigi dogola memete kwa ukiri gen alego kuna kuni wanda o ya meda mera katike titkara chikirwa ekere guwako wae chingu reje amege meru kwa wako ni wicha goli ya gicha enene loba ana wontweli ulego kuna kuni ya pap pe mi wa chunye meluoro pie ni miu gina mekiri iwane ditloe na metilobo niko apuyi pira yeni tiyu kwa chen kiri gen enye yeno ba pap wot kare chikiri chunye leng
5: amen
0: amen
5: amen Woi, wedi gam kyoko nama morni pingdom. Not a beer, a beer, a bichel.
3: 0776.
5: A bor, not, not.
3: 800.
5: A bongwe, not a chel.
3: 901. One walk a chel.
5: Not a beer, a beer, a bichel.
3: 0776.
5: A bor, no, not.
3: 800.
5: A bongwe, not a chel.
3: 901. All right. Kiyop me my notin anya KK Kasule.

la ten ma eno kwang rate o kere yo ben ngo. U be la ten a wobe. Ka rate o kwang rate ki la ten nyaho. Ni eni ti an omen. Ni eni kichiran. Ma ti kwane. Ni wa chafari ma mege eni pobe bedu ma be. Ma monya. Gin moni me ti kacheru I eni pere ni. Pedo nga bi no. Eni tie tamo marach. In pe ngeo ni. Ngati eni in kama iti kacheru ka yenye riski eni. Chweche eni be iti kacheru ka yenye riski ma mege. Mich ma mege wilobu. Chalu in. In be iti kichirani bo chweche eni kai wajo kito. In kit may neno. Ngati eni chalu kichirano meru peiru ate kere. En be ne dong ini dungo. Jumu kene ni ka enti ka wot. Uyo ka ungolo. Ka ungola nyime. East yu cherry west. And what you need, you are any, ni ungalugwa, gume, and dog chain dog locku yo mukene, ma wek peru ateke de ki uyo ni. Any, risky, ti berupa ruba, ruba ka meri put kech, ini bifuru kech, wa yo any bifuru kech. Nenu wiruba pe wil kichwech ma mege. Yo any tika ngalugwa, gin money tika riem meru ne kuko. Enti ka gine kuone, miru konyo kuone, indoki waju doku kichiran. So, kit tam eni umiru watimgo, miru waweko ubedi. Penjemi weng mawati ukede wagamu ki Kur'anul Karim. Shiri kubila ene enu ni. Ki waru chel gini ma danu waru chel, danu waru jemi moma po pore. Ma perot la church eni bedungo ena ye kwa makawa kwa ye wilobukany pewa bi no hidaya kawa tikitam eni ene we ko rasul sallallahu alaihi wasallam ni jitani bu saba al mubikat we kuun bal ma abero ma don ma kwanyo dano wa ki dini balu wa ni ye padano wilobukany mario wach wa sihir sihir jok Jok iye lach juigin eni alohu bene. Jok ma chel, jok iye lach watie kikit jok mo en mawawajo ni dano chero ibotki, ini chero ibot jok. Weku miningo, unyu ini wilo jok, weku ukeli lim, lonyo, sihir, enu beru, enu beru tich ki jok. Iwilu jok, milonyo, weki lony ki jok, eni bet ka kwalo chente, kono ki bank, kono ki kwene. Pen chene eni jok, tiki keru mo ki ken bedu yamo. Chero kwanyo ki bank, gi keru ipori. So, eno ni, gin mu meru waweko. Watiki jok, mo madano kwenyu yat. Gipero yat, gi kwenyu yat, dugola palu wot gi. Onyugi onyu yat nyugi for

Kanen kong report manuti kakatipi uyor yot la unyivriwe. Chakon kanen no ki results metu kuma oberutie. Remember ni combating nations mapol mapat pat madung gengu kwa lefanyo ko. Mene anegi chera ti iran mipi ya radeka wiyariyo. Abimi yobene botin. Weakibeti kere minge ya ti kamaling. Ti lubi mapol magendong kombediku karho. Do ino ni kikin lubi ni enuni. Ti jomokena madung kombedi kerebeti gen pedong gitu.

0: Ochi ogero, chao tuyo del kum mapat-pat, iku mutiyo kilidiro. Machalo, konyo kum, na nop, kimu keme mapurata. Mawicho ogero, kichavuncho ogero, itimu ngebuch matiyo kima don. Tok nini buka weng, mwemu doman, cho ogero. Ene dem da gamu, kao dake peko na tuyo del kum. Gina maraman, ini ada miat kabisa mani. Anda pe.
1: Aha, tinda mahi. Cuha kiri na ite nini do loke makara chui chui na peta mo gini mo ken. Kaya uti yumu chui kere daho mo ken. Mada wuyu uloho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Deku mamu ya mo kicha. Kabisa beru gina marama ki bohara bohara. Alkoholi kombucha drink. Majo majuba ye. Oyoma General Stores. Matino nge nyaru galo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bena gitiki jena mara mkani mabejo machalo Gold Force Wine, Cheza Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilungi ibutu nilita mia dek. Toginungi iduha mwoke ken mainere Uganda long. Kondur me UNBS umuunu rate mia mara. Yembini kire mkili wa iduha mamili kama iti ye. Gowani kichim chochot imuta biyera biyera bingwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario. Unyo, muta biyera bora chele. Abungwen not not, adega dega bichele.
2: Obedi.

we are keep on ticket and the wind radio and Leon and you know ngay ni yin ma chala cho do e beru ka mer no de dole yi cha gwa ngay no a nyo gwa ka e beru ai la kwir gwa ma ri glori ga gwa ka gwa ka loñ e no ye ko me pe weng en ero we ga duk chen ki ngay we en ni agam chim ki botine nota bira bira bira ha ngwa na chela ngwa na bi chela bi chela bi chi nota ri not nota bi ngwa na bi chi bira boro a bi je boda ki ka pa we bi chu kar ti kom chawa chel.

0: ene le lewin redi we kan yanke mano ko tieno me gitiga wat kere konetiki nota biro abira biro angwena chela ngwena bijela bijela biche nota rio not nota bungwena bija bira bora bija bora man speaker fm dwana pige ko malama lu uganda ene no inti ka winne ko arke ko arke tieno menen matena bet kinge ne kaing a dugu chen bendu kinge lo kange ka chel ko mera da kidega walter wa bero ki menno la kwat ma polkar ber ke bache bicho ko tuju menno kanicha me healing and delivery Ministry.
1: Hello.
0: Itinini.
1: Hey.
0: Hello.
1: Itinini. Ana tima
0: bay. Ana tima bay. You kono.
1: Ana tima bay.
0: Ah, wari kan man ngane. Man ngake kwena.
1: Ena bay gitu.
0: Hey, abesi ke obodu kanyo rini ni jan. Ke obodu rini ma bay.
1: Ina bay.
0: Genu mama raja tu alpeke wae. Ana tawo ne ka win bene kitung bodu ke mano ko tien wuti kati mane kere o aya ke eneno menno abe eno ku paket wa ke keo foi bene matato tan me wako bera ngene mon tika winyani wo ke keo menno pira tek lwa ko doj mano gen ke ti keo of wak bene foj menno bot la men eno me representing won ke pano ti kere kar ke kar speak fm lo Hello, Speak FM.
1: Hello.
0: Itinini.
1: Anatima Bay.
0: Man ngake kwena ni Nancy. Ngane?
1: Lillian.
0: Hey, Lillian ki Kasubi.
1: Oh.
0: Ja Lillian na kan. Ah, ngwa Lillian. Ah, no pita noe. Ano yung ayka. Yua, chay mo ka wangkora ja.
1: Ja, yung sengkwa. Yung